ngiyakuthanda ke ngenzela umthandazo bawo onamandla onke esiyongcwele thethelele wabona sindiswe kinga nguthixozolo nguthixo namhla usenza ukuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwamandla zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa ngezolo.